ca mu ngi nonu lolou ngeen di deg way ciet la ligo ling nak nga gej ko deg lol way lu wara am na nak lu war di am la way ciet ki ñu mur ba duggal ko ci moto bi mom lañuy woyal li bobo set daf dan joy waye lum dan joy ak limuy joy tay ndax ben la bu jekkon da ngay mur dom ji muy joy parce que xamna lumuy joy wara genné keur yaayam ak bayam dugg ci genen keur xamul ñooñu nam leen di fekke e muy fekke xamul ko nam meloon keur bayam ndax non lay mel ci keur bayyi kamu jëm dan xey di gis yaay gis bayyi di dimbalé yaay ci togg ga ak food mak passé ma nga wara xey rek rombu fa yaay su ko defé rek dem séti benen yaay xamoon noy fekké fofu nak xam nga né yar yi duñ ben su ko defé nga xalaat nga xamné fi nga joggé tay lula fi indi wat wala bu fekké indi wat dina am yakaroko parce que kiñ lay jox danaka deg nga dan ngeen deg olof mu ne yahi yahi lañ la laaj manam de mo len di tagale fa ngay dem wala bok nga xalaat ne bu besim muray gi ben rek ka dess moy biñ lay mur dugal la ci sa bammel boba nga xalaat lol joy ay tay li ñuy joy ah joy sa beretu tay parce que yow li nga duggu danaka xamoko jimoko xam sax lijeenti woko yow nanga dem rek yow nanga dem rek lijeenti wulo dara yiro moy yaay ci nang koy baye ci togu mak food mak passé ga dedet fa ngay dem xamoo lo fay fekk jaxle wulo ci lolu yow dal ma ngay dem mu neex ma tok mu naxari ma delu wat non ngay demé kon loy joy do joy tax sey legui yomba tas bu jakk ngoro daf dan yag waye legui da ngay maye guru ñu takal la rek soxna sa commencé bubu du fa xaar sax mur ga talut ko mom dal comme amna wedine bu tok paré na ca commencé na roñ mbus mbus yi ba far tok nak goro daf dan am at ñaari at ba ñetti at ba upp ko sax lolu yeb sax waye lolu yeb ñu ngi sellu ki ngoro ndax lamuy ngoro jaral nako ndax dina mëna muñ lego leg sax nga dem ci kër ñu ne la xalé bi dem ngay jang bu fekke man nga ko muñal do man ta muñ nak da ngay pak say debes rek wuti fenen lego leg ñu tabax lola wañ tabax lola neek bay lola tol gas lola gerte bacc lola naaf lolu yeb daf daan am way fo nga muñ ko fa bo dege diw santane la ngonal wala santane la xey lolu ko daan waral way tay xam nga ne yaar yaagi ku ko bëgg ah fo nga liggéey de ngon salali yaagi am nga ngon salal wet ngon salali yaay wet moy lolu parce que buñu la mouré ba nga dem ca yaay day wet day san fekk joy parce que dina wet ndax dom jëm amone dom jëk ko sason dan ko jappalé wara xey rek bayiko ci bayiko fa motax yaay joy dom joy ay tay hay laaj len ma waxal len ma kan moy joy legi mur sa moy yombatu lego leg dañ la yobbu ci keur gi sa ba nga magget ñu sok la mur wala ba xalé yi kenn bëgg sey rek ñu ne nañ ko baxantel
faletuñ ko topatotuñ ko amon na solo de muray gog ñi lay mur way yi lay woyel yoy yep ay jangat la degam cyan sax lañuy doyalal waxuma la ak mur cyan gi dañ koy lepp waye sena musique bi mom duñ ko lepp sabari duñ ko lepp sabari duñ ko lepp bass ba duñ ko lepp set bi duñ ko lepp yewul bi taxaw ci bir di woy ñukoy tassare xaliss fekk cyan ga matut té lool moy farata gi dé lool so amul rek sey ba amul cyan gogu ana soxna ci may lako ay dañ koy lepp dañ koy lepp sax di faté fatélu té bobu mom dé fay la dundou fay comme lepp nga ko dé fay dundou fay la hata soxna ci may lako bu lako mayé nak ya xam moto cyan gogu soko joxé wan dañ ci daan jëndal xalé bu jigen bi dara jëndal ko ci nak wala outal ko ci lenn lo xamni dina mëna sék ci cyan gogu day barké dé lepp luñ ci jënd day barké waye cyan guñ lepp nak lo cey jënd ak ko koy jëndé lolu problème la nañ ci bayyi xel jamono jaay jamono ji dal suñ doon lijeenti sey lu koy tass danaka yomb na xam lool ak yi nga xamne barke sax da fay xawa tumuranke

mbokk yi tey loolu lañ leen indil. Seet ak wëy ya. Lu tax ceet jafe léegi. Boo déggee benn bala ngaa déggati dafay jël time. Ñëpp daal koo ci takk rek sëy na. Duñ ko fa xaar sax lu tax. Yàkkamti la wala lan la wala yàkkamtee xool lan la jëkkër ji am ak lu mu tële. Dëgg la nag bu njëkk able daf daan am. Waaye able su amaan delloo si day am. Su ko defee ñu mural la mu sëyi. Waaye classe ak mataan njaay gi bu ñu àbbee rek far sisu.

ca mu ngi nonu last week nak ñu ngi doon waxtane li nga xamne rek moy set gi manam nawet bi ñu nek ak naka lañ wara dimbalante ci suñu biir manam ci dekkandor gi yow mi nga xamne balé nga ci kër bul ko sanni ci kër ak jambour wala ci mbedd mi wala xaar ba yalla ji taw nga soti ko ci ndox mi mu yol mu and ak ndox mom xamo fan la jëm xam nga ne ndox mi jamono ji fu mu jëm rek ci biir kër la jëm su ko defé nga tilimal koku lor koku yow nga set ndax non la wara démé lego leg ñu bayyi mbalil mbalit mi ci buntu kër yi wala ci mbedd yi bam am sax ci xalé yaangi romb xalé yaangi fo ñu bayyi ci xel lool yépp lool lañ doon waxtané ci

ci yeen ñi nga xamne ci jamono ji yeen nga am bu bes bi moy yeen ñi jotta yoy guru jël leen fexé leen nak bala ngeena dem ñu mur leen bay leen yoru rek so jël mbusi rek ba far dem top fexé rek ñu tek leen ndior gi wuyé tacc leen ñu top leen ngeen dugg seen neegi sey da fay am solo lol bay leen dem ba magal ñu sok leena tegal ndior gi goor ñi man nañ ko li tax mané goor ñi man nañ ko goor ñi dañuy lepp cyan lu waral ñuy lepp cyan te man ko worul cyan ken war ko lepp deugul nak may nañ la nga lepp ko waye dafa worul sax ci ñak lañ ko may waye ki nga xamné amna limuy loué musique sam num tourati sound system bi lum koy loué rek lolu fayna cyan gi ba disal waxuma lak sabar ya dor waxuma lak maye bañ nañ ko ba dañuy dem wécc ji xaliss ay xaliss yu es pour lañu wécc nak gardu sen bag di jagar di maye nak dak fe maye gogi tamit ñew dak maye te yaangi lepp tan kat mala nak bu len may geewali waxuma lol de wala bu len ma duggal ak gaay waye da lu meuna xew bala nga may fexel setul li nga amé bala nga may do fay sa bori acha bu ngok suko defé rek ñu dem jël yeglé yébané yi suko defé ñew and ak soxna jaaray débe fulo momi tamit mu daldi nuyo ñu and ak mom ci waxtaan bi

0: yow no def yaangi melni ko am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma lay lolu
0: waaw waaw ma la ko wax afsel rek dem ñoy su xalijaami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: xaral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
0: dedet di nga pour def yo mané be bugué dé ñu néle coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topa li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga dé
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sa
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma set ba xam te du start 232 has la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li daw na di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizol, the Gambia's leading network.

0: fo ñu bay fa jamm ñi ci jamm ak ci jamm fekk fi jamm yal na yalla defal len ko su ko defé rek ñu ñuy def rek duggal soxna debbo polo jaray mu daldi nuyu debbo ñu lay nuyu nako def
1: alhamdulillah ñu rek wax may len man yi man mom tay
0: da ngeen jaar
1: tay mbay ndé dafa ex mo boy bay di alhamdulillah
0: non tay kay lool la gis tay mbay der bay der ga xey mom ali mbay der
1: waaw nit
0: ak ñetti baaxul gëm na né sa yarin bala nit bu xamaté mune nit bu xamaté rew
1: dédé dorat ko mune ñettay ñettay baaw nit su xamaté rew gëm na né sa yarin bala ah nañ len yaru daal té yar suñu
0: yaru moy lepp ah kay
1: ñun nañ jëk yaru doga mu né yar suñu
0: waaw bala nga nan nam nefa
1: nefa xalé da nga wara yaru xam ki sa mag la ki sa yaay la ki sa nijaay la
0: waaw
1: ki sa tante la
0: ah kay
1: waaw so do dé xalé mom da nga def né azawan wi mo wacce sax bo tege sa loxo nga tiyé
0: mo taxaw lool nak ci yeen la pé nak yeen jigéen
1: ni waaw biko ñun ñepp jaar nañ ci buñ dañ tollu won jamono bo xamné
0: ah waaw
1: dañ fogoné asaman bi bu mo wacce buñ tege suñ loxo loxo rek asaf dafa dañ ko tiyé
0: wala so joxagne mu taxaw
1: té lool yépp ay naxé la won dañ don na suñ bopp rek buñ démé bi mag ñu macio ñu doga xamné ah ñun dañ don na suñ bopp waaw motax it sometimes dañ dé wara tok wala nga ti da nga xalaat di mba amna yo xamne yang ko defone sax wala tontu ci mak nga ne ah suma yegone du ki duma ko mak bi duma ko tontu am ba fa dafa
0: fete ko wessu na
1: parce que yo time bobu yo adina mu ngi la don jey
0: waaw
1: adina mu ngi la don jey ya nga wonte ni da nga rafet di setu di daf ni di ton di am nga yoyu
0: di pire pisu di wagaju di niko waji don wey di nan nula neex ngay doxé
1: wa numa neex lay waye
0: numa neex lay
1: tontu ah di end of the day legui ñu dem nak be macio
0: magata nga ñew
1: gis adina macio xamne demba suñ yaay ñoo ñu daan jëndal luñ bëgga ñoo ñu ko daan jëndal suñ papa yi ñoo daan indi dépense ñu
0: lool dang koy faté
1: suñ yaay toga ñun ñu leka ñun mom ñu ngi ci woor dem falé di dafaru di def ni ñu dem nak ba tollu jamono bo xamné ñu dañ am légui ay responsibility yo xamné dañu tira sa di xalit ndik ay responsibility yu nekk suñ bokkay
0: té lo ci xamul bala lool sax taru jigen lu gatt la té benn ci jigen la taru jigen
1: su man kuma xamone demba man kuma xamone man ñuma xamone demba wa diga diga ah
0: wa lu jonga non
1: man suma man ñuma masalel yépp dañ ma bayoon xel nak wa diga ne yalla
0: ndeysan
1: ñuma masandoro ñepp dañ ma bayoon xel
0: kon baaru da nga don tan
1: dedet waxuma saay boobu yow moom bàyyi ma waay yow
0: non bu fekkee ne
1: non man su nekkee saay boobu man ma wax su fekkee ne saay boobu man ñu ma yarandooroon judandooroon si benn ker te ñëpp sëy maa leen doon jëkk a sëy waaw loolu am
0: su doon taar rek
1: déedéet neeku taar neeku taar sa de
0: lan la
1: because man neeku amoon naa opportunité bi
0: waaye da nga doon taan
1: taanuma amoon naa opportunité bi indil nañ ma guru man ma toog mané bu duma ci duga
0: deru
1: dede ma tok mané duma ci duga ya ngay gis sañ na tamit koku neku ton tamit
0: moy way lu taxone amna lu taxone
1: dede ya ngay topa jamono xalé nga
0: ak kon limay wax ngay
1: xalé nga ya ngay topa jamono xam nga jamono bi xalé ñu ñeega di téla sé ñu suñ jamono lolu ñun do xalaatu ñu lolu
0: waaw time bobu
1: xalé bu ndaw suñ ko mé suñ maasi la xalé bu ndaw bi de mo sé am nga yoyu legi ñu ñu ñew ci jamono bo xamné xalé bo xamné yow bambane nga ko sax mu ñew di sé mu muy sé do ñama ñaw wané do da nga dégg ñu xalé bu ndaw la tak am nga yoyu so at the end of the day tamit awa niki so tolo sa jamono bay hel rek waye man luma dé sante yalla rek man lo dam ko dé sante yalla buma tolo suma jamono tojuma fen comme dafuma lo xamné néna wéng ba nga xamné tay nit dafa tok war ma ko fatélé may joy wala may mer wala ñuma ko xassé wat dé gané yalla ma sha Allah dama don tamit sooralé tamit té ba légui ci sooralé gogu la nék dem na bi mak still now non la nék di doxé xalé nak asuma yeen sen jamono mo advise en tout yeen ay tiktok amna mobile da nga snap da nga def ni ñun simple phone lay xamone simple phone bobu nonu moy lolu so bëgge call
0: ak setu neeg yi setu toj yi
1: wa so bëgge call ci internet bi ngay dem ngay

0: di waxaan nit yi vipa.
1: Waaw vipa.
0: Askay.
1: Dem rek ma xama barki dem amna ko ma doon laaj mu ne ana vipa mom ma ko vipa ñibi la.
0: Ak Skype fofu internet bi su passé lolu simple phone lañ amone. Suñ bëggé natal natal kat yi ñoy fofu lañu dem ñu natal.
1: Waaw waaw.
0: Motax suñ natal yu yaga sa ñu ko amé. Yen nak ngeen tollu ci jamono bo xamné lepp lepp lepp ay yomba.
1: Waaw.
0: Lepp liggéey lu yomba na.
1: Té li gëna graw bu la nexé sax nga défar sa kanam rafet bé buñ la gissé bëgg wu.
0: Waaw. Ñun nak ñun na ci lor ñun mom suñ bëgg na ci lor la won.
1: Ku la bu. Ko ci gissane foko gissé ci photo boko gissé mom nga gis.
0: Waaw ñun ku la bu.
1: Waay té da nga gis ni ci photo nga gis ko nendu mom.
0: Waaw ñun ku la doon bugga na ci lor la la dé buggé parce que dafa féké daf mu ngi la gis.
1: Wallahi.
0: No mel. Outé na yeen seen jamono wa diga nek diga. Ngeen am seen téléphone iPhone mobile yu gëna sét ba paré liggéey su nekké pour liggéey yalla daf leen koy yombal ba because through ci media bi sax li ngeen mëna am liggéey kon xalé bu bëggu ta liggéey bu jigéen yow ya bëgga taxawal wa diga né yalla
1: may liggéey
0: because so togué sa kessa tié sa mobile di nga gis opportunité bu ñoo def ci media bi ñu gi soxla kilina wala ñu gi soxla li yen ngeen tollu ci jamono bi yalla ubil len bunte yeb way dafa neka be america wala fu mu na doon di ngoro wonte yow musut la tek bot musut la gis dila def ak lolo lolo dila yone lu neka
1: wallahi
0: dila def ak ñun ñu opportunity bu amuñ ko ak tukki yi ni dem ay china ay fenen di ba pare business bi nu mel ni legi xalé yi xalé ndaw yi di ci duga di tukki di dem am nga may lolu
1: ak xalé ndaw yi ni meuna géré business yu mak legi ni
0: do non ko man moses mo bobu man jamono bobu demon na be am tan opportunity bo xamne man tay su fekkone comme ci jamono bi la because xaliss bobu nonu man di kon time bi man ci kaw am suma ay business way ñun xamuñ ton lolu because time bobu so demé di ubi betik sa adina ñepp dañu la fan la ci lay xaliss bi ñu di la ko ekson because ñama ñu loko sa xaliss bi loko daan jël di jëndan tuu di yoy rek be xaliss yeb di jé di meyé fele am nga yoy wa dega dega man yalla musna ma taccul yalla musna ma taccul
1: ma fecc lo won
0: fecc bu ma don def jaay baax rek goudi ku ñew yortuma ne ñew ma ekati
1: way lool baxna di
0: lu neeka leeka ma jappasi di jëndal ay nit di def ni ci sa way legi bu ci sama loolu ci bopam dama dé tok ma xalaal mané fogna loolu luma don def nonu tay momo neeka di jappalé because say bu sama botom hé ma gis ko ma taxaw
1: wa di gane yalla sama nit yu baay
0: sama nit yu baay say bu neeka ma gërem leen te duñ dé bu ko ma tudda sun tun bu guñ ken xam ken xam bu guñ ken ma watané ko fet kon tamit mo tax def lu ba tamit day def lu ba ngir lan ngir elek bu ko def ngir tay lo defal nit rek def ko ngir saxol pour elek yalla feyla ko xale yi jigeni lay wax taru jigen lu ndaw la man suma natali dembay man
1: ko amé benen
0: man ci amé mbous suma natali dembay man ci amé mbous su dama ko dey gene yenen say tok di hol natal yoy man holal jamono holal numa emon awmon yaram slim la won moy lolu way yeen am ngeen lepp bay len sen xel ci adina pour elegue bo len toge yeen tamit ngeen dem be am ni ñun wala ngeen dem be raw su fo len tok di netali wala ngeen tok di xalaat yeen sen demba wallahi do len musa rechu lo len defon demba bu len ko tangu way jamono bi ñuy xalé yu bari yaa nañ sen elegue internet bi waaw cham do tok ci internet bi yow sa ay video neka ci internet bi ñuko siafu neka ya nge sagane fu ndey gina ñaawé yang ko saga ñuko jël diko duggal ci yenen account te lo xamne yow soko deleter sax account yoy duñ ko deleter
1: fani gis na ci ben way kat bu ne mom xama dafa tuub legi bayina way
0: waaw gambian bi xamna ko mu ngi jamani so at the end of the day legui yo lolou elega civil nga dem be emak yo xalé nga dem be emak wala nga dem be mak am age bo xamne ma ciow nga man duma tok mané mak la bobo mak wassalat mom ak bobo mak man suma mak yi so len gisé moy lolou man mom ma dem mak daf suma ko fa mak té lolou la sa biko dama ma ciow dama dem na be ma ciow tamit
1: okay
0: fokk man mak la legui parce que amna yo xamne legui ñama ñuma ko defati rusna ko def legui yeen ngeen dem so leen demé lool non élégance civil ngeen dem ci internet bi nga dem be am njobot wala am doom wala xalé yo xamné né yo war nga aider gaay ñu gis sa ay vidéo yo lo fogg né lool nga wara def ding ko rëccu ba bës bo dem fek bësi alahira wa naka la ko waye nañ leen defara tay adina mu ngi leen di jey mung len di jey ñun jaaroon nañ ci adina duñu jey ñu mag bu wassa way yalla de sa ñun tontu wuñu mag lu bari ñun tontu wuñu mag lu bari wa dekk parce ñama ñun ton magi sa fo ñu gis sax ñu nga wor programme def fu fural am fu sabar am
1: ñu gi fo collecteur
0: wa fo ñu gis ñun
1: daan doore de mag ni time bo
0: waaw do fu lo sax yaay jaamur olani sa nga biriju do ko defati daf la do ba pare dem ne sa yaay do na sa dom parce que ya ko do ñama ñe dem netali sa yaay
1: legui de
0: ya ko do dem ne de tay mom nuyuuma sax ngeen jégal ma tay nuyuuma may lo rek adina bi sometimes
1: tay mom dañuy waxtaan ni rek because time liñu déssé barétul
0: waaw because tamit ñu leen ko baye suñ programme bi legui amu sponsor tamit ngeen ñoo understand tamit mota yu bari dañ ko dey bëgg indi way duñ ko mëna indi
1: mën nga commencer du mat you know so mo sax
0: du mat dañ dey bëgg invite nit sa ñu waxtaan because suñu amna ñu bari ñoo xamne war nañ la nak o ñu tok ak ñun waxtaan ñu waxtaan bi rew bi num nekk di doxé
1: ak niñ fiñ tollu jamono biñ tollu ni nga
0: xam jamono ko ak rew bi num nekk di doxé parce que rew mi num nekk di doxé ñu bari ñu ci yena bunta yo xamne ñun war nañ la na o ñu tek leen fi ñu laaj leen comme ki transport union sen president Omar ñung ko dé invité tok ko fi ñu laaj ko affaire transport bi ñun parce que ñun daf ñu dé jaalé ni say ndi gis keneen ak keneen
1: ak naka ngay jangate tamit to
0: ambassador
1: khas khas de bopulo ele nganda ta mom
0: ambassador c'est Omar Faye mom tamit suñu oncle bi mom tamit gis ngeen daf fi dé ñew machallah daf dé ñew mom tamit ñu waxtaan sudut politique sax daf dé ñew ñu waxtaan mu laal ci tari
1: heb ba paré lolu li nga wax non li nga wax non dafa djublu ci dañ ci wara waxtaan muy politique
0: bi nga xam waay yoy yeb légui duñ mëna am time bu bari because yeen tam gis ngeen num dé démé depuis suba da ngeen to len éwor dañ dé tal radio bi jappa programme yu ñëk ñëw dañ ko dé dégg so xam nañ yoy su jéxé rek ñun la dina dé ñun suñ time bi du mëna bari because belle ke ñu ngi ut kuy japp ci programme bi belle gi dé
1: mu ñu ci japp dañ ko wara commencer musique sax lo xam nañ am sponsor dé
0: ah fana légui fu nekk ni loolu la dé
1: ah oh musicien yi rek comme li ñu wax mu li ñu wax dafa déssé sax nit ñi wala pour ko non ñu japp ci parce que amna ño xamné
0: c'est déssé wu saf dé parce que
1: lu tax man déssé amna doolé japp ci
0: lu tax déssé wu saf
1: parce que diiné ji sax diiné ji non la mel fi dé diiné ji sax fi kenn japp ci
0: waaw so ubé laal bi ñu réé duga ñuy buxanté ci laay mi su ngay xamné dé saf na lentu len safu ton suñ ciuné ni rek dañoo ciuna difi né rat yoy bi rat yoy bari radio yi dafa bari gaay waay bokuñ da bokuñ bokuñ
1: radio yi do ko bi du mëna nek ben
0: ko mën ta computer ben radio ci bi Gambia bi fi nañ ko waté dé
1: waaw lolu mom té dundu té dundu té dundu fuy dé kay
0: yo mom yo yefi dundu dafa né
1: no dé na gis nga dé
0: moy last la la wax Wescos radio bokut ak ben radio ci Gambia fi Wescos dafa jitu yenen radio topa ci gannaaw té lu non rek la mo démé
1: lolu mom yalla
0: ko def lolu yalla ko def Wescos fi Wescos rek am ñaari frequency fi 92 ak 95 Wescos rek ko am wa diga te platform te amna platform bo xamne mu fe daw ba ño xamne ñu ngi am ay dignity jaar nañ ci president bi rek fi togangut waye ministre bo xalat borom no ba tanka bo xalat tok na ci plateforme bi
1: lo fogg na da nga fogg ne bo mo gëna force mo plateforme bi
0: dede dama war rek wayo xara bo mo
1: jekal lu wa non non suma basken bëggul ko fi
0: dede suma jégué ci bobu ma ñëw bi may saxon
1: ak bo moy force kon non man may force bo moy seconde angul bi da moy seconde man
0: may force ok wa bo moy sax bi moy ñun nak suñ boss moy force
1: wa deug wa yow legui na nga
0: bëgg jox angul bi da force lolu force la sax suñ boss moy force bo bu ñew sekor
1: am lolu la nangu
0: legi nak moy lolu luñ don moy amna loma laajte nga ne lu ma xam ci amna cadre bo ma laaj
1: ci politique biñu jiblu ci ni
0: dede nga ne lu ma xam ci ki ni
1: tagala tay suba mu and ak yow
0: aha lolu bari cham jamono bi lolu fi bari
1: lolu fi neet
0: cham man dama nek ni ko xamne man tay suma la tege demba
1: xass la tay and ak yow
0: suma xass duma la xamal ta mu metti mi duma la xass tay waye suma la nit nga has ma demba nga taga ma demba tay nga ne man ngay has dina la hecca be nga ñew ma laaj ta yo sa ñaari lamine yoy ban la ci wara gom
1: ba bi nga tagge ak bi nga xasse
0: wa ban la ci wara jël bi ko ñaari yeb duma leen mu
1: nepp ko lego leg ñaari am lego leg
0: ko two face passing la two face dafa ñu ñu pour nga mbej len dafa meeti do xam ban nga sey mbej
1: wa uyma xam nga lego leg olof mu ne olof mu ne bëgg du bañ day méré way ci bir lolu man nga mer ba paré wax lo xamné méré
0: taw nga bañ di bugga mo mo gina bon bañ yo nga bañ nit ngay prison dang ko bugga
1: tu fekk dang ko bañ
0: cha man suma la bugul da bugguma la man man mo dama am suma principle
1: ah okay
0: man lolu kenn mënu ma sikene suma la bugul rek dalal yo sa bopa dama la ko won straight away mënu ñun ñaar moy lolu mën nañu joté nak ñu jubo way tamit ba paré amna su luma gis légui cha mak yow dañu nekk di waxtan di def conversation di sonante voice yo so paré sa voice si nga supprimer ko nga génné ko nga bay suma voice yi fofu yo lo ci djiblu
1: xagnna dafa fogné mom mo la gëna wër
0: waw yo dañ ngay fogné ya gëna mous koku fék ay
1: gëna mous sa du mous mëna nekk ñak mëna ñaka nekk mous way du la olu olu la
0: dedet
1: man lool la japp
0: mo olu bopam cham bo koku bo fék koku nonu soko setlo setlo koku olu bopam xam nga lutax koku lutax muy garder man suma message suma don soy suma watane yow soy delete delete ñu ñaar yeb suñu message
1: non mëna am ñaar yeb lay delete
0: yo so delete man suma delete yo yo so delete sa boss man suma delete nga te yeb ay dafa woné né message yeb delete nañ ko way yo so dencé suma boss lo ci djublu pour éléguer suñu lalanté nga guéné voice eh
1: amna ño xamné sa dañ ko lay def 24 hours amna
0: wa nga xamné dafa guéné eh man ko jël suma voice man dama rebe ko kuy dencé suma voice kuy jël suma voice ba ma lalanté yow biko man cha man léna la man ci adina bi yeb ci adina bi yeb la wax xana suma yaay rek man bes bu yalla saka ragaluma ne dina muna bayanté nit comme bes bu yalla saka ragaluma dina muna bayanté nit su adina fi suñ démé bi am isu nga jël voice yoy yuñ don waxtan xej na ñu don waxtan ci nit wala ci dara nga jël yoy diko fo wot nit koko nit koko ñew di ma ko laaj dama xam nga luma la wax eh gis nga num la séné voice yi bala ma la tontu na jël mom yum tontu mu san la ko tamit parce que man nekul man kena ma don wax adina fi dé dañ don jokalante wax
1: way lool su boba fekk yaax na der ba paré
0: wa yaax na der ba paré way tamit at the end of the day yo cha man kuma def lolou yo ngeen di waxtan suma affaire so paré nga dili sa boss nga jël ba ci koku ngeen jotté nga san mako na la woné eh ana yo sa yos
1: té amna ko xamné
0: sa nga ngey waxtan ak
1: mom ana sa yos ana sa yos mu ngey denc sa yos pour elek
0: fofu la la waxé da nga ngay jël audio jam boy ngay rek ko niki fan yi daf ma dal cha may call nit di waxtan ak mom té luma don waxtan ak mom sax man xam nga dama babé upa jam man dama babé bon man dama bon légui xawma koku fum dik xawma ko ma dem garantie ko jëss mu ID card dem garantie ko
1: c'est garantie ko
0: c'est alice ay yalla man yalla be su nekk mu sutural ma yalla say bu nekk mu gëné ma so parce que sudut lolu man dinañ ma acc dinañ ma yobbu police
1: dinañ ma nekk tegg la ci ko
0: ma jëss mu ID card dem garantie koku xawma fum dik
1: waa yow non naka la
0: mi nan tawuñ sa la la wax leg ma def lolu koku ma gis afta muy kiri kiri ma kol nak nit pour mu waxal mako mu waxal mako mu xam nga moy lo mu liggéey koku dama ko xore ma commencé rek mu ma record day record mu ma record fuma mobile bi won mané ki mu ngi record conversation bi ma bay ko ci biir bi ko mënon nako woné yo yang ma record way duma ko wax parce que yo mom ngi jappane moma gëna mous
1: man dof lolu sa mo ko record nit ko koy record
0: sa dere man dof bi mo won ko ne dof la way du xam nga comme nit ki yaangi japp fekk yo yey dof bi yaangi japp ne yo ki yey dof ko la muy record gis nga line bi bu mu doge ma kolati ko rek mu baye record bi parce que xamna luma ko don wax mom ci bopam luma wax man suma ne won ma record ko way du mako def billahi taluma ko sax tia man suma waxe nit nga delete ko legi so delete conversation sa conversation koku mën nako deglu wat way duma ko def ya ko delete duma ko buga li ni wat because ya ko delete yo lu tax nga delete ko nga bay fa suma yos lo sin nama bes bu mu joté dinañ ci dem bem je because
1: man legi sa delete yo xamné daf ko
0: ak loko delete man lo la talu sa tiam billahi naka man so ñewé
1: nga loy wax dal boko waxé ak fuñ ko mën ti yobbu dooru yow do seug
0: waaw
1: wa lool dal moy mbir mi
0: waaw
1: nit kuy wax del sorale lool
0: parce que jamono fi yo soma joxe voice
1: ken holatul ken
0: yo soma joxe voice bi nga ne waaw ko nga am nga ko xubif wala am nga mom isu te lool fi lañ ko fega nga joxma voice bi degu lool lum la don wo sax dama la ni e wa posa ana yo sa yo
1: loko tontu yow
0: debi wa yo sa yo jomako be pare ma compare ma hol yo loko
1: lool tontu su fekkone lool mu ngi am kon kon du am kon kon
0: lool alors ma
1: jox forward message dotul am de
0: waaw yo parce que nekul mom kena mo wa tru koku tru

0: oyantantu wante bi yo do mo daf don wat dila jox yo ngay wat diko jox legi yo yo yo yo ko don njan sa yo jox mako
1: xam nga ki ñew
0: na la parce que yo at the end of the day so defé lok legi yo nga espérant man dama dem attaque ko te yo sales gennul duma ko attaque because at the end of the day yo dama wara genné sales ba para mo meuna jox nañ bay su luñ nekkal ni nit ki o dit yi olu wante wuñ ken man bukuma ken oluma man dama de walolu bukuma ken oluma because secret jambo dafa neexuta tiye yalla def sa man dof la man munuma tiye secret man parce que adenuf de so mako lecte waté suñ ko watande so mako lecte waté manala luy lolu xamatu mako because man lu nekk suma bokoy mo bari tia man awma jot man billahi awma jot so la jambour yu nekk suma bobo bi is too much ño xamné ma len de doxal savé du ben du ñaar du ñeta du ñenent ñu nekk gambie ak ñu nekk bitin te duma ko wax because dang soy deal ak ay nit nekkul ne da nga netal ki ma ngay deal ak mom ki ni ken la tawut la lolu loy watana kenen watana la mom lolu way bul ko indi suba su koku du say lolu koku yonam nekkul ci motax sutura dafa ba
1: dembu dama don waxtan ak ben way munema gis nga legui jamono juñ tollu ni so amé khalis so yaro so yara diko ken duko xam
0: ken duko xam ba
1: mune way so amul khalis lo yaru yaru duñ ko gis
0: tuma mas
1: so waxe duñ
0: tok sa dañ la togn sa xolal dañ la togn sa ba pare ñu jël blème bi ba pare ñu jël blème ga walantu di dem netali jël blème bi dila ko tek waaw yo ya bari setan yo ya bari setan
1: te mune so yaro amulo do digal ken mu def waaw parce que duñ la gëm parce que amo way so am so amé man nga diglé safane
0: sa ñu def ko sama doomi sa dañ la yapp waxuma la sama bokay kessé de sama doomi sa dañ la yapp te do ci mun dara
1: waaw
0: because dañ dañu nekk
1: sa kon dafa melni légui ñun xaaliss
0: sama bokay dañu nekk di la jox sama bokay dañu nekk di la jox sama doomi déggalul sama doomi fofu la ñoo jaar yapp la duñ la respect
1: munema xolal
0: lenen bu ken may lolu ken
1: déggul lenen
0: bu ken may lolu ken la la wax
1: munema da nga am and ak sa papa amut yow lañu wax togal sa papa taxaw
0: waaw
1: wala nga dem ci mbolo yow mi am tay xalé and ak sama
0: waw
1: yow yaay tok sama taxaw
0: waw waw
1: ndax lol ci yar ban façon yar la kon lol yar xaliss la wala ban
0: yar jamono bi de
1: nga dugg moto sax lego leg pour nga gis kelifa go may sax ne ko togal problème
0: la ñeneen dañoo tok sax buga jël ñaari place te ben place dañoo fe duñ pou mëna pose pour nga to dang leen dewone do pose tuti ñun lanka melni ñom dañoo dañ la 6 moto bi te yow da nga fe dañoo fe
1: jamono doyna war
0: jamono kay doyut wa ñun ñoo doy war ñun suñ ay jiko yu yaaxu yi ñun ñoo doy war suñ jiko yi dafa yaax ku nekk bëgg nga yaaxa nit ku nekk bëgg nga man mayuma kenn la la wa man fu ma jaa duma yapp
1: de nga way kër bi tamit mu ne teranga du tuti waaye toroxal tamit du tuti
0: tuti de loolu do ko dee fàtte
1: teranga
0: dee fàtte
1: non waaye am na ñuy fàtte teranga moom
0: waxuma la taranga de toroxal taranga moom nit ñi kay dañ koy ñeneen nit soo leen ko defaree tey moo tax yéen a ñaan yuñ laa bugg a ñaanal sa nga ne ah baax na amin baax na because the moment ñu toon rek fàtte nañ ko
1: ndeysaan
0: fàtte nañ ko so adino
1: waay war sa demee noonu nag acca ñu jël koola bi ci line bi 799-0995 tey nag moom tem bi moom waxtaan la rek fu waaye mën a génne rek ñu waxtaan ci parce que suñ taay moo bariwut moo tax ñu jël ki ci line bi salaamaaleykum bismillah turu ak fooy wote ñu ngi nii rek sant yàlla alhamdulilah ñu ngi si kawam ñu ngi si kawam bu baax ñu ngi lay delloo ziar bu wér-wér si la waaw dañ koy dañ de doy na waar
2: dañna bi si nuyu yàlla yi sa foofu la commencé xale yi ñoo di jiital seen boppam
1: ndeysaan
2: bu njëkk liñ xamoon dàkk mag muy jiite xale yi topp si gannaaw ñu jàngal waaye léegi xale yi sa amul seen ñàkk yar bi ñu ko commencé
1: ah waaye mag ñi tamit am na mag ñu jàngul de mënuñoo jiite
2: li mu nekk da nga seet ñu ko tëralee mooy toppi
1: okay
2: da ngay wan dare mën ñu ñëla
1: acca mën na yàlla amin yaa rabi amin waaye Moustapha amin jërëjëf jerejeuf Mustapha su ko defé yeen nit man ngeena def ni mom 7990995 way dañu dem jël yeug yebane del ci war.
3: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accidents, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accidents, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
4: Komium. Kukutulenato, ikafumi yo Komium WhatsApp Chat Assistant.
5: Komium WhatsApp Chat Assistant. Ila Komium Office Kuto, ila poso kon.
4: Ibi minkila asuli yata. Ni number save 6000100. Ita WhatsApp, ya kumase iningi chat.
5: Ilafta internet bondulola sanabang, afonye WhatsApp. Ilafta alona jila tuti ila kontoto. Message yo kinye, isula ta dematari ngola. Mbe wale eja.
4: Komium. Komium WhatsApp Chat Assistant. Batur tige, kukuten tige, sign kuo.
5: Afonye ilafta demaro mena, nga afoye iba kila nyame. Atari ata, asoni ata, andisa soto no tiloni suto la watu watila, loko mumebeko.
4: Komium WhatsApp Chat Assistant. Atari ata, asoni ata.
5: Kana nyina, number mu 6000100. Ye muna fan dema atari mula, kabo Komium bulo, jaman laban silola.
4: Brada teksu kila nala Komium WhatsApp uldala, brada demaro stombulu sign. Komium, we are better together.
6: Tiara powder drink is that refreshing drink that everyone loves. One sachet of Tiara makes 1.5 liters of refreshing fruity drink, and there's no need to add sugar. Tiara contains vitamin C and

0: acha jerejef welcome back 7990995 ñu and ak yeen ci waxtaan bi tay waxtane ko la rek assalamu alaykum ñu ngi sante yalla ba alhamdullilah
1: ramallah ismaila
0: ismaila naka nga def
1: waay
0: ñam jaar
2: naka
1: waaw alhamdullilah
0: araban
1: man sama concern bi jam moy gotay mi nawet bi
0: waaw
1: jam so demé talin bi ku gotay seen concrete slab yepp daanu nga dem ko dox sa cham dang day ragal nit lo mousse nga daanu fofu sa da nga dem ni mel ni ñun amul cancel ci dekk ni du politique waye ñu mel ni dafa jaaw torop ci bi boori aji bank ci moy dox ci talin bi slab yepp alif lolu su tawé du té ku ko dugare di nga dé
0: wallahi
1: té lolu num opulé nonu nit sa dafa ñew so ko ko mbali jëgu fé bo démé talin dem am ay dem talin bi sa bu boori school bi sa dem fofu yepp daanu every day ñu romba fofu nonu ñu da nga collect ñu sen taxi ko ban jeri nga am ni dafa star torop de ci def lool ni dina fa dede
2: wari
0: wallahi doyna
1: wallahi daf ma comme ça torop
0: waaw deug la
2: la suk lool lañ doon waxtane sax
0: waaw lim wax amna solo torop
2: la suk mom lañ doon waxtane
0: gotay war nañ ko defarat
2: ouro sax dang day meuna daanu fofu non
0: parce que nak dañ day setan torop gis nga gambia dafa am luñ mi monam ñom bala ñoo defar rek ñu nek fi nga xamne dañ ko warona defar xodde ko bala lak di
2: dedet way tam
0: dañu xaar ba lak am ñu soga di defar ñu jël ki ñewat assalamu alaykum
1: assalamu
0: alaykum assalam
1: magnu na la ni bu baax baax
0: ñu lay fay bu baax turu foy wote
1: naka man mañu tuba mohammed di opérateur ko la jaman
0: acha jerejef mohammed naka wala
1: tuba da jaman programme bi lolam doon wax affaire yi yaru dox man ne torop dama toog ma déglu ñu ma kontaan bu baaxa baaxa baax
0: ndeysaan
1: ndeysaan bos tey soo soo yar bu ñoo wax ni nekk ci góor nekk ci jigéen ni ngay yaaxa ci góor ni ngay yaaxa ci jigéen soo soo tey tey am na jigéen yu bëri sax mënu ñoo see gi ñaata yar bi moo tax
0: ndeysaan
1: soo ko waxee ñeenee duñ ko mën a understand dañoo foog ne comme xam nga dañu nekk di waañi jigéen ni naan amul yar wala ñu naan la waaye diga ñaata yar doole naa wax ni ngay yaa dafa bu de
0: waaw bu baax
1: ñu bari bañ di seen doom tay ñu bay leen ñoom xam nga bëgg loo xam ci lu neeta bëgg loo xam ci nit ñi moo diilal ci loo xam ni moo dugalante la te doo mën a jur doom rek nga bay ko noonu comme xar loolu ñu ta possible da ngaa gis kay da ngaa génn ci mbéeda gi sa nga gis xale bu ndaw mu ngee def dara nga ko waxal mu wax la nonsense boo xamante ne ni néeg yi moom waajuram su fa nekkoon ko di ko seetaan pour muy def loolu yow nga gis loolu nga ko waa xale boobu dina paa wala wax yabaate su fa di daw duga si jaay si seen waajur yi suñ ko waxee ñu ne génn ak yooyo sa ko daal loolu laa elee sama doom santu ma la pour nga yaral ma soo ko seetee before ñun duñ doon nekk xale xam nga ñun mag yi su yow soo defee dara sa papa yëg ne ko sa papa yëgu ko keneen su ko yëgee daf laa ñu da nga bugg a dee te dara du si jiina waaye léegi tey koo laal doomam rek ni ma la ne mag dinaa la yëgu police dinaa la nii yow xale bi mu dégga loolu mu dem dem mag keneen ñu def ko dara nga fa kooku du ko yëgu police ma moo tax aduna bi ñun gambia tangine gambia neexut because man ñi di wax ak yow ñu famille lay rescuse ay légalu ci seen waxtu bi amoon na benn sistar dama waaco man maa ngi toog suma moto bi mu ngi waaco si moto van bi maa ngi toog si baari moto bi moom mu ngi waaco so bu fu na mbir ñu

0: bokké fundi ci biir bagam bi bu mo gene fundi ID card am bi mo rot ci la dem manifin for ID card bi toko ci denaw allo shishka ci gestu manan na len gambe ni da ngeen bu wax digeen clip karab ni wa ma disgrace ma dal holal nonu rek am nga sa ID card mo rot nonu rek am nga am so sorry de way soko gine sa gemi nga joxe ko adiya la adiya bo xamantene su agu ci xeye ak sa ko sa way dina aga ci yalla so ñu bori li lañ def to understand am so sorry su de wax na lo xamantene tamit am
1: okay
0: jeri comme ni dañ ko wara setat bu baaxa baaxa baaxa baax ci dikka bi am dafa over am solo because ñun ñepp ya all humans ñun gambian su ñu ñeen ñoo mëna am nga jappale won te set ci liñ nekk nak naka lañ mëna def suñu dikka bi mu dem kanam légi da nga gis nit ki ñu né def dara sa do ñëmi ña wax nit ñi jëfé sa do ñëmi ña wax
1: rombu wé rek jërëjëf
0: thank you so much acca
1: jërëjëf okay jërëjëf mbokk momu ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax bu min ñëwna fu am solo ba tay rek ci walu yar gi mom nak fu mu ko xap moy ci jigen ni danaka ëpp doole gi seen sey lutax mu jafé yépp moy seen ñaka yar ba joxé na exemple sax ci né ID card bobu mu for pour jox ko ndaw si mom mu ngi fogné lenen la ba diko non yene ak bobu jigen té limu wax ni nak fogg ñu
2: dëgg
1: dafa am parce que man forna mobile yi jigen comme mu tok si motom di wacc fi ma tok ni muy waccé rek mobile bi rot ma for mobile bi diko ho falé wul ma yegul ni sax manko o ma top ko be fi kër gi mu dem kër gogu ben sëriñ mo fa néwon même duggu ma duggu fo serign bi la jox mobile bi sax ma mom waxuma ak mom te lolu bu don kenen mu yob mobile bi
2: lolu la wa daf ko yobou ya lolu c'est avant ko ko yob ko
1: ak ki dafa melni sa serie la de alaykum salam
3: tey jambour la kay bëgg way
1: waw abdou karim
3: ana sama serie sama serie na muna ko
2: oy yo mané bay ma yo wallahi
1: yo
3: amou dama na me sama serie moto manou ko daw
1: mom la wut la waxu dara mune nim la ndame moto mun ko daw sa seri wax na la ni mu ngi waccu ba
3: oh mo ci dara
2: ba de tok na fi mané ma ngi majal
3: ah
2: te ma ngi majal ba legi
3: ba lolé
2: pour ila touba ba
3: wa yo ko majal dafa ñew
1: ah
2: eh dina dugal ci legi fu ma tok ni
3: dafa ñew legi legi
2: wa ja gawa
1: okay
3: da nga programme ni ana de
1: wa sante yang ci bir
3: Yeah.
1: Jerejeuf Abdou Karim.
3: Waaw programme rafetlu nañ ko.
1: Okay, jerejeuf.
3: Lu mo ci gëna neex papa di mu ci tuddu diko toñé ci ci jey. Boys na la wax.
1: Dédét kay.
3: Wallahi wallahi papa di bay so ko tuddé rek degna.
1: Ndaysan, ma sha Allah.
3: Wallahi.
1: Okay.
3: Moy sa. Nek la fi jamm lu bari way.
1: Okay, ñu bokk ñun ñep. Jerejeuf.
3: Wala jerejeuf.
1: Acha jerejeuf Abdou Karim fofu ci Soukouta ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu wa Soukouta ak wa atelier bi yeb nak bu ci way mëna fété rek ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax
2: té leno ñu ngi wajal ila Touba ñu ngi maajal
1: dé bo né ñu ngi bu dara ñu ñokoy bok da nga nan mangé
2: man
1: wa koy
2: té nuyu ma sax moy lolu oncle qualify borom allo sulo nek oncle docteur Alhaji Ba té nuyu ma ngeen jégal ma da xam moy lolu paré té time bi té tél wa ñu sax waaw ben jogé touba ben ñew inshallah
1: so way amna lo doon dégg ma ngi doon waxtaan da nek lo doon dégg
2: du anti la mu camara anti ndey la nga
1: do lepp sa nuyo gi rek comme nuyo be ñuy waja jaar tay
2: non suma nuyo duma dama lay xat nak wante way ay bi dem nak
1: da nga gëna jappé da nga gëna xat ma ngi doon wax tamit ci sey yi nga xamné cyan yi dañ koy lepp xam nga cyan gon ni di sound sabari fele fele lem nañ lo xamne bari wut
2: yow naka ngay lewé ci
1: da fay am di
2: yow lu so am naka man day gis na
1: wa ndax yon la tamit because yow li ngay féré ci xew bi rek dawul na cyan est ce que do def cyan bi baye xew li wala nga am yo baye ci xew bi
2: tullo sa l'islam lan la wata de cyan bi
1: cyan la tullu de moy tax jigen bi dagan la
2: wa legi yo so lebe cyan de wa ya nge xew lool la la min
1: ah ramadi
2: lo jappan mom ken duko wad de cyan nak ken duko lepp
1: ay dem ci jakka ji ñuy tak ñu ne ah dugal nañ nangam des na nangam
2: dedet
1: wata deme non
2: dugal na nangam des na nangam mboko yu ñu won tak takasi nañ ko tise ñu mutaliko ñu joxe ñu
1: joxe
2: ñu jébalé ko wa kër
1: yow ñoñu bu ne ñoñu bu jambi jël jogé sa jël groupe bi ci biir juma jakka bi wala juma bi pour ñu jox jambi dara sa problème la waxuma la nak ko tise di
2: yen wa kër goor bi yen indi cyan bi yen nga ñew cyan ba nga mangé yen wa kër goor bi kay koti selen sen bir ngeen mutali cyan bi ngeen indi ko so len pare ngeen dem regle ko yeen way bu len resource sen bobo sen ay goro fo sam yena ngey jeuflantel ngeen di dafa dugal lepp
1: no way lolou dafa dem ba gatché amatu ci de lolou am
2: dootuñ ko de ah man bu dem man la lolou gatché amna ci
1: lolou dootuñ ko de lolou dootu dara pour lepp cyan
2: ayo tamit
1: amna ñu lepp yeb
2: man amna ñu dugal gatché su bin neeg mo ngeen yobu ko be ci jaaka bi
1: waaw diiw dafa lepp cyan
2: wa yen konka yen ko indi kay gaay ko indi wa kéri goor bu ñoy ñew dem ci jaaka bi ñom cyan bi mutut legi ñom nañ ko tissé ñu mutaliko suñ del suñ tekki ba paré ñu deux ci kër bi ñu négocier naka la ko gaay di fayanté
1: fofu xana mënuñ ko cotisé may ko ko rek baña or ku len fayat
2: su fekké ne goor bi tamit daf dé cotisé su fekké ne daf dé cotisé ñeneen yi wa bu fekke do de cotisel ñeneen ni duñ la cotisel de ah wa degane
1: ñu lay bay ci da lepp ga
2: ah waaw yow do de cotisel ñeneen nga bu ko ñu cotisel la du mëna dem
1: naka nga jangate jigen yi nga xamne tamit dañ leen di may guru rek ñu commencé roñu par mbous
2: ah yow chat mi leer angu sa ngay
1: de mën na leer sa mën nañ la takk ba paré waye xam nga buñ la takké ba paré amna lu dess deug la nak bañ la joxé chan mom cialala lew gor gui cialala gor gui lew
2: xam nga yifi mur mom ñu bari ñu ngi sen negi sey dem na be sen jab dom yi am jekar ba legi ñom sa muruñ la
1: waaw buy waje sey dañ la baye baxantel
2: kan suy waje sey
1: ah sa dom biñ
2: ñoo mané amna yaay yo xamne sa dom yi mur nañ len ñom muruñ len ba legi
1: lol xana fan la
2: cambia fi
1: lol warta mëna démé non dé
2: dédet xam nga yeen xam nga arey yeen
1: arey du ben waaw wax nga deug
2: fan yeen mom fokk bo yeen sey ngoro sa mun na may at ya nge ngoro a fa so len pare ñu ñu ciet gi moy yeb yeen
1: waaw
2: ciet gi mom fokk mo am
1: waaw
2: uté na ñeneen ni nak ñeneen sen doomi ñom mur nañ ñu ñom mur nañ sen doomi te ñom muruñ la
1: sen doom jakkale na muru
2: waaw yal nañu yalla musal ci lool
1: waaw amin amin
2: lo de ganne yalla
1: dalut xel
2: ken waxut la suñ la mur jigen mom suñ la mur dañ wara xew
1: wa est ce que tamit jigen
2: baantal la nañ la ba because lolu fa na ada la way dafa important
1: ba ada buñ fi bayila de
2: ada la way dafa important
1: parce que amna ben doomi yoonte buñ don cietalel de kon cietale mom cietale dafa
2: ada la dafa important parce que yow tamit dafa joge si yow nga defal ko sa dom tam defal ko dom sa non lam neka di demé wa su fekke ne yow say example defal na la ko defal lako sa dom koku daga la mo defale dom
1: wa est ce que tamine dour ne ci jige ci jankha yi la manam ci ñi nga xamne
2: jox nañu wa jamono bi parce que tam suñu la také
1: ya nga yakam
2: wa dañ dé wone comme yo noko waxé suñu la také suñu hasse bi takka ci jaaka bi yo sa waawi ci kër nga wara dem xam nga loolu lañ jéwo légui ñun suñu jamono ñun mom loolu lañ tiyé légui adena fi té takka nañ rek ngay roñ sa mbous nanka di dem fekki goor da ngay roñat yaaka parce que da ngay fogné fofu mom suku rek fa nek
1: waaw
2: fofu mom lem fofu mom fd ganar ngeen di ñoy su yagge ngay roñ sa mbous bi
1: nak na ko guddi esi mom yu essay am
2: ñoñu dañ la roñat sen mbous bobu ndaka delu wa sen keri fek dañ leen dem delo wat
1: dedet kay
2: dañ leen de delo wat parce que dañ de yakamti pour dem
1: waaw parce que guddi es la
2: dañ kumpa bobu nonu nak di ngay roñ sa mu do ha sa merito watat yow nga yow mom yow gisulo dara kena fofu
1: dem rek
2: leg yow dem nga way ya de roñat sa mbous yow taat ñew ñu la dédé du fi dinañ ko dinañ dem négocier di nga télu parce que ya demone
1: waaw
2: ya yakam ti dem di nga délu fofu sey mom wa diga sey neena de parce que lolu yalla moko digal sey neena de neena be fu ne em parce que numako gisse ni neena mom fu ne fu em waye man neene yuma de gisse ñu de complain yeb neene bi du yaaka nene bi ay trimons ñeneen ni sama bok ego trimons sa wotek suñu la day
1: ah mota leaders na mota leaders gis nga leaders colère la colère mo koy mota
2: colère mo fa ci sasi ma commencé di yékani di yékani
1: because bo gisé ñu né sey bi bo gisé ñu la wax mur bi tamit ci mur bi dañ lay lebu yu bari yo xamné mu ngi ci biir négi sey té so démé dang ko wara mu
2: exactly ba paré la tege ci bassan bobu ci digi etep ki dafa wo joki ki eda la ki wo joki ki wo jot joki ñu la eda way man musuma gis ku ñew mon ñu joko jass wala paka ne so deme bul may fofu ken dar legi yo eda yuñ la eda ngay joy
1: fofu ak buñ la toña demal police
2: eda yuñ la eda nga joy fofu nonu yeb eda yuñ la eda nga joy fofu nonu yeb
1: joy bobu sa mo amatu legi
2: yo ma lolou moma ja man ni wone ci segi ñu mu xala ñu leen def malade
1: ñu ngi sa di xol ñom
2: li leen def di yundu ku nekk di wax legi yo after mur bi yeb so do mise keri nga dal ki mom bes buñ ma doon mur mom wax yu reey yu ma doon wax moy la wax yu reey yu ma doon yoon
1: ya ngi xol gaay legol nga ciat ba te mur gi man lima daan gis buñ la muraan
2: da nga sega fofu nonu buñ la ekati
1: joy nga fa daan nekké joy
2: rek nga fa daan nekk joy rek ñu na suñ la dé mur ci biir neeb bi dañ la daan ñopati sax pour nga joy forcé way suñ doon ni dafa fét ñun suñ jamono
1: ñu jël ki ci lañu
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam na ngeen def
1: ñi ngi sant yalla oncle abubakar
0: né na da interesting na
1: okay jërëjëf yallo
0: oncle abubakar
1: ah oncle abubakar yallo waaw jërëjëf
0: na ngeen def
2: jama rek
0: ah waxtaan wi amna solo dé
1: okay
0: jërëjëf waaw ya yefi mur bi nak mom ak adal bo xamne la islam daf ko nangu wa yang ko don wax sa bi nga ne dom yi lan ci bi sa dañ ko mur do ram nga lu nekk islam mom sunna ak farata la
1: okay
0: farata bi moy cyan bi wa so mur bi mom sunna la
1: okay
0: so da nga jume so joxe cyan bi nit ñi sédé imam bi khutba rek nekkana sa jabar so dina mur bi nak mom ñun pol yi mom ko oppa doole bi yeb suñu la takke la dañ la mur waaw pol yi ak jolaay mom fana mom hena bobu da fay ser ser na wo seru do lu islam soppala dal
1: mur bi
0: tara nak den la dal
1: ndeysan aha kay
0: waaw so buñ ko chaahane muy ci goroy ci wajuru xale bu jigen ak wajuru xale bu goor yepp buñ ko chaahane do am solo la
1: okay ndeysan
0: islam nangula da
1: machallah machallah
0: dama mel ni tam ngente rek am nga ngente ngay ndaw ñambo ngay am ben ñaar ñetti dom ngay ñambo di ñambo rek baña ngente waaw te xam nga ne akhi sa dom bi la pour nga ngente sa dom
1: okay
0: wow so something like that why nak tam ñu jëk pour wax le ne tam ne ki dañ ko délèb dé nak
1: cyan wow
0: wow mu nga advance ñu ko défé nit ñi sédé ñu né cyan bi dess na li ba paré amul prize so légui nak su féké né cyan bi ñu tia dafa fér am nga bo ngalep
1: ko bu séré
0: way nak su féké né téru nak nga joxé yé mo gën way nak dañ ko délèb nak weke ne amul ñu jox sey de ne legi joxe na li mo def ci di ay
1: waaw
0: waaw waaw waan bi amna solo do ma neen koy ñokal waaw ba
1: jerejeuf diallo jerejeuf oncle abubakar diallo ñu koy jaajeufal bu baaxa baax mom lim indi sa dafa am solo
2: mu ne poli wa ñun poli ñun time bobu suñu la tekke gis na timis lañ la day mur nit ñi bu ñu fa tok timis mom
1: dañ
2: na mur wa ñun legi suñu gis nga ñun suñu jabono ni dañ ñu ngi change suñu aada
1: oh
2: biko legi amna pol yo xamni ñu seen negi sey muruñ lan dem nañ be am ay doom yu mag wa gis na yeen fan olofi fana fana ñoom da ngeen dey def ciital
1: waaw ñepp yeug nek ci kat mir mur nañ
2: gis na so sey ñoom suñ la takke mën nga dem sa kedi jeka mu nga am be am ay doom way ñoom nawet lañ dey mur
1: waaw okay
2: do gis ñuy sol
1: sen okay waaw bu pare mu am waaw
2: daf dey rafet baba daf dey ne ñoom dañ am
1: tay lool sax dafa am mandarga muy woné da fay woné ni ki nak seyna
2: Wow. Kon ñun suñu generation mur bobu buñ ko tiaxane. Neeku ne da nga wara xew.
1: Dede
2: nañ la baxantal. Ñu baxantal la mairie tek la malane.
1: Ndor gi.
2: Ñu yob ñu delo la sécurité jakar jeexu. Yo tam nga mën ko defal sa doom. Way yo suñ la ko defal no ko defale sa doom. Legi non la mo lawé. kon ada amna ada yo xamne ñu ko nasaxal ñu ngey jël yenen ada yo xamne ñu
1: bokku te xolal tak bi rek tak bi mbubu tak bu ma gis gaay de def legi mbubu bobu rek fayna juroom ñaari cyan xam nga ki oncle Boubacar mu ne cyan gi amul price
2: mbubu yoy yi jigeen.

0: jang kas mas.
1: Kas mas.
0: Ha bodo tu jang bodo.
1: Ha kas mas bodo ha.
0: Ha ngamai ku atul kata dula bento. Ok, atul kata munto ni munto. Wa ngan sin janjang ngan sin janjang
1: ngan sin janjang la am ko program
0: waaw
1: waaw man dama lay dem ko waaw dama lay dem ay Casamance ay Dakar Senegal ku nek lay dem man ay Guinée Bissau do dama lay dem ko
0: du ki ngan sin janjang mu jeulati
1: kaset
0: ani fango ani nitalo
1: waaw am na ay waaw ko mo nak ma jox 25 rek 25000
0: rek kum kaseto ani nitalo be ñinko 25 iko mun 25000
1: ah
0: bo ñinko 25000 wo beta tan yalo min nak nu jang nga jo 15000 am beta ya
1: 25 ba na 25
0: ako 25 beta tan legi yefeng ko sudu le bang yi ID card sudu le pour nga ko du ñin sen yi
1: wa ha ID card.
0: Ok, hey, man ta wo fa lay de ni nga wo fa ay maybe atina nte wo fa lay de
1: ha
0: ndu wo fa lay de ndu wo fa lay de ndu wo fa lay
1: wo de ko mane nga nga
0: ni nga fu ko min keta ja nga wo fu e
1: wa ha man de ko ma so je ko ba wa
0: mun de am lu wa am lu hewul fi ma ma wo ko logo
1: nga
0: nga fi le yalla min keta jam folo folo ngan nga cameraman dul nat jang abdu nang kombole hello
1: hello ma lay deug ma lay deug
0: ha nga cameraman dul nat nun jang
1: wa
0: ha mimbu kombo fam bondi la samba hani sa man na
1: dama am ngeen jëlum ci tane cameraman yu bëgg ko bu ñu ñëw.
0: Hello.
1: Hello.
0: Go. Mane.
1: Wow.
0: Ñu jël cameraman, ñu jël cameraman combo.
1: Wow.
0: Ñu ndir ko fi famondi moko yobbu ba legi ñu wudu.
1: A day jël cameraman combo ngi ñu bëgg ko kaasuma so non fam famondi ñu bëgg
0: ko. Famondi bi moko yobbu ba legi ñewul. Legi mim fango mo kolia kolia di. Nga do fanam bondi nak nga do fanam bondi serkunda nga cameraman do fanam bondi serkunda kabra nat nañ jam ay ngan sin din kel na camera rek ata boyta afalat da
1: alay yow leg leg leg da yi sama yeb ko am bondi yu
0: hmm
1: leg man yeb yow man da nañ da nañ ci non ci tele cameraman xam nga wala degul man xam nga degu ma so
0: cameraman fulalong cameraman ñaar wul bele fata
1: ñaar cameraman yu bëggu
0: ha awu bibi jamme ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fur leen sul den la ko won
1: man ke dama ñew ba ngeen ma won fi sul ñaar cameraman ngeen jël kat ma yu ko ñew ko ñep
0: ibi fatale
1: allo
0: ngo
1: wow
0: ñum ñaar dañu dédé
1: ñaar cameraman ni ko dé allo
0: ngo yo so ñewulé so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay
1: dédé man waxa bu ma waxe nga may won fu ñu gaay dama lay laaj manam ñaari cameraman ñi ñu ko dé la wax
0: hmm ñom ñep dé
1: wa ñi ñe bëgg ma jël man dañu ko moko
0: yu kinga ñewudu
1: man ngay ñew mo ba nga na ka ñay ma lay laaj ni ma xam nga yow dama deggul bu bu ba lu ma solo ni way man keri ma nek ni laaj ay da ena u kenen do ko den kamer man ba na degg na degg na so bi bu ko ma na yow degg do ba man degg mo ba li nga wax ena am na yenen kamer man ni fi nek am na ñim ay soxé lañ degg na soxé
0: ñun yow lañu bëgg yow lañu wax ñu ne yow ya mënu
1: waaw ma déggu ma soone

0: gay ñu ñu yo ya mënu yo ya mënu ñu ko ñu ka bina la ni ibina mën duma
1: mané wo mala dina ñoo da nga dund mané mané nga ko tenen camera man bo amé dina dégg sonu bu baax man dégg na sonu ci ci ngi rek nga ko tenen bo amé dégg na sonu bu baax la wax
0: ak bina la ni ak iko bina mën duma iko bina mën duma mën duma bina
1: wo mala dina ñoo di mané wo mala dina ñoo am ko na
0: Sama bina. Ñing ka bina soma ak ka bina soma lay soma soma mo be patu la de soma
1: allo mané way allo
0: hello ngo ninata nité man la mol la fekke yow da nga hurudi iman la mol la mol be kaburo tandi le la mo cameraman fu lol
1: mané allo mané
0: allo
1: wa mané
0: Il faut tout faire. Waaw
1: dama bañ nga may xaar duma gis fofu non bala lolu mo dama bëgg lay wax bu ut kenen man mënuma ñëw fo kasma man dañ ma tere ñëw kasma sax man daaw ñëw dañ lay dem kasma dul kenen
0: ngam reeku botta ja mammi
1: han
0: ngam reeku botta ja mammi
1: waaw ci demo ga ko xaar ñëw waaw wëma mané
0: hmm
1: nala ko la nala wo wat nala ko la may am ku may waxal nala ko la te nga

0: molsi tara Cairo kono molsi tara tankarin mantora kolma alandar mantora kol mele alon ko ikake so wo kamala be follow follow be yani be duna topiko kono be na pura fanan jeyla bakin be tendula because niajibe fa safety la programol me alon ko akake Wescos Radio jam pura e fa service bompo la bakele ando niaji bebe mako kam bakele kaje ko ngayim programme o futandi mol bela ila bundaldo kaje ko problem man soto mol si tanka dimbama mol si tanka mantura kol melialon ko e kake so kamala mbé pura fanen jayla mbé tentula management and the entire staff of Gambia pura mbébé jayla mbé tentula niyo botaje ne kadum programme o kono ummi comme mbé même fola molé wala mi nyinti ko hakil tuo beke nyanta hakil tuo kela bakele ni nata sama la karola folo folo mbe mem folo mole wala mi nyinti ko ni sama babe ke kam dulal to tarin nsi fereke ngana dindel muta beyal ne ko sama do bije nan jiba nata don ani woyola ka na so wo kamala ni nga samaje sama finta adun samawe ke kan kendeke nga tray nga dindul muta na bonul kono nkana dindul ki bitikoto nkana dindul bulay ka tulun gotal kan nkana dindul bulay ka tulun silo kan wol mo kulati me alon ko be lafla molsio futandi molsio ke dindul ye because sama kono fire service fana ka rescue ke bakel because nka yim problem mo receive ko na dindin kari sama le ke kay be ku kan suo kono wala silo kan dindi jolanta gotato wal be ka soto so ni o keta don ntelle ka fundi kata rescue la so wo kamala be wululal be dan la isi dindi lo muta ni sama be kerim be yim fana fala mole melialon ko e katra wulol kono do ko wala watu wati nali samaje na finta sama finta yo sama benakan yo ibe doko dokula jani ba fala ko lon na blandi o bang lon a keteng wo be blaje because doko wo buka banno wo mo continuous date drum bari ni samaje abinaka anim fonyo fanam benakan isi fere ke kana ta yesi yiriba koto kana woke because yiriba dol bije ni site koto ni mantura ko jama bije akake te lekan so wo kamala be mol dan la e kana si yiri balkoto do ko bulaje yeta si ila suo kono ibaje la ko wo fanam be mako ila bake kaje ko safety la karola nimbotaje na telefonol because nka long bake sa ni smartphoneol fan la problem mol si abatale specially sama kon so wo kamala be mol dan la ni sama be ke kan adun san fanam be kuma kan mol si la telefonol fa ngalon ko dolbije ni ni be la bon ko kata TikTok Facebook and other thing dolbije a hani telephone receive o e ka kele so wo kamala mba fala mole si fatanyil bema e tenkun foni sama teta den isi la kolke nyanta kele nyam safety measures jama siata nyanta kam en kacha sama kono bar be umi fana bulalay duma ninfo den kacha si kontine nga programme oto
1: ki okay, abara ka baake jallo kom ye min fo patentu dindingol fongom yalon ko na wululal ka na dindingol min bula because sometimes dol bije dindingol la nidia e ka dindingol bula wala kan special e khatra ki ko sama kono so mobe danela rek na dindingol control because nying gota solo ko ke nyaade dindingol le dunga kono because dol bije kuberiti la jo so tin samata dafa sama warata doli bukalon fogu ngin ko tas kubero be dan special nin jiboro siata je te bukalon kubero be dame wala kubero teji doli wala kake nyi mantoro to dinngol ko julum nyamen ke nyin gotasol kono anu be wululal dan le kanyin dinngol bulay katra ki ku nyin sama kono because amang healthy ese dula dol jele because a nanyin kombo jam fango special asiata woleto eso nin sama be kede wotaymole mulki lambalitul fay nyin silol kan so woni ni jiol mbalito ni jiol because ni yaji jiobe siaka no special day mina sama warta rek kaje molile mbalito boni la corral kono yembalito bula silo ka wakata anu na dindingol fon le katre ke ko jiol kono o eti amira ni wodi ningo seta hana tra manke dat veridite ta kase sa sa ke no kono because andi wono ni dula mo malo mbalito ni fengo bele bitakan so ni ngana dindingol bule wol dunta wo jiol kono wol ka ken na mantoro ko ta se sa sa soto je miala sina lose ala life la fango so ma kala be wululal be danela ngana dindingol ngi tekke ya ngi muta special nyin sama taimo kono anu ning dolbi je fon sako say ni so ma holiday fana ba kere because karamul sorontal bari hani bi dolbe karan kanne hani say because ning so ma classes so dolbi je ni ta das dol ning samaye dindingul mutanan silo kan akako kole ya ku balde fon ning gotasul kono so mu fenete mi yalon ko tijalle ngulula lende be mo be dal ning tijasul fana yaaje sango sometimes a nyamandiya nal se dindingul

artiste kam bëggu yaay ngam anday bu def na xat joxe den bëggu yaay den sam de sax ko ma koy sérel wa hein mbé gam ak koy sunna DJ Dou ñu mbal da nga paxa pax cheikh koor mbal do nga ba mbal da maga Idrissa Dieng Sala da ko ci way ta ma samba sa yirwa Moses Ndenn ke fa fi mbaxe sunna nga paxa pax way dar tare ngir wam modou fay borom parade ngir wam ngir wa souleyman dok jagaso ngir wa fasar ali fay ya chakoli ya dawdan dur ngir wam dal ngir wa ko ya omar sah

awena ngoyta ci yoy non dik rek ba jour fa xoyole ba pare a fak itek men tik so so ko mbago jango xoy xoy as ñu ngi dem ak benen lebin su ñewé rek dinañ len jël jël mom inshallah ah dinañ len jël way may le ñu rek ñu dem ak tembe ah xoyole xan indi foten ngoyole ndofo ngor ingaranga koy acha

0: Assalamu alaikum.
1: Maalo jigi de ko no
0: wa. Acha bo krokidi kambine.
1: Namoto.
0: Ah, acha ine men rek.
1: Ba resi yar fasine len dem ci yalla mo du sar ñu ngi ci di bo tawul.
0: Eyé.
1: Sada nan ya sama ro bayi ñu.
0: Amin way.
1: Sa ha ko ibe ma.
0: Ha kay.
1: Ba se me ko wa sa ya son do ko fi xaye.
0: Amin way.
1: Na bar ko ro bayi ko mo ci.
0: Amin. Rajole ka matong de
1: iyo de rajole ka matam de
0: ha ka ten taw wax e ko are
1: iyo nda ko yago da xam de di
0: iyo acha gar awata
1: me wati ena serif sar ala di serif sar maga bonjul ning
0: iyo
1: famo du sar me ke ol jo swang fu ol roqin ji yin Ahadin, Fasarin, Tia Bujengin, Kukwasil Nandek, Nambina Fop,
0: Fop,
1: Bariki Anaden Tohedan Aden Jam.
0: Ah, okay.
1: Rogafi Jam Sahlesom.
0: Min.
1: Yasam Rogafi Anaden Jam Red.
0: Min Allah.
1: Barki Rogafi Anaden Jam Red.
0: Min Allah.
1: Barki